0: awon ebon kan ti se me si wa lara to da be ni poku ko de ku a lo mo ni olo a so pe ebon eni kan be laarin wa to ti dogun sugbon o mo du soke a le gbo ni se ju yen ka to lo ti poku eyin te ni ebon kan lara tabi ekeji e mura da da ke gba agbara olorun ke le ti tun pada tori be ni kan ba gba agbara kan ka gba ran ba lo mo lowo e je ko ki life we lo lo yin o to le nko n to ba mu ti an ba bebu lorun re loju ala se ni omo sare lo ni ho nkan ti se lu e ba gba ran olorun o ba de lo ko nu aye niyan ala buruku ba oye ko wa siwaju e loju orun loju ala o je jije nitori kin wa ni bagbara olorun ba wa e to ko nje lowo ato nje mu gina ni ande bi ta ti bi ri agbara o fe da wole nkan ri aya re nja agbara lo ni bagbara ba de ko si to da wole ti o ni te sibo ti o ni te si waju o di odun merin lori ijo kan soso eyan merin odun merin lori ijo kan eyan merin inu amere ri baba n gbadu enikan sun enikan wo ta enikan lo ri to le mi wa enikan joko kale olohun ni pariwo mo se mo pe ba to to si kerin won go ba pe yo gbi ba gbi abi to si kan to ba pe to bi yo gbi ba gbi yo ma ba ti e lo
1: bagbara ba. You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Nkan ti mo ba gbadi mi o ti ri eleri o adura to gba fun mi ogun mi se kini o ogun mi se sugbon ti o sagbara bo pe nkan fun awon geje e lo mu nkan wa wa e lo mu nkan wa o ti ani a abi o ti e mo pe ogun to ti e le na ni so mo wa mo be ni mo ni ki ani n beere sugbon ta gbara ba de nta beere won o se kini won o fun wa won ta watch won o wa jade won ta lero yo dodo wa sugbon ti o ba sagbara sa iyo pe ni korita ko ye mi a fe ko ni ta fe ko ni yen ko ma tun ko yin lo tun ko e diju yin dada tori akoko die ni mo fe lo awon eyan olorun ti sadua fun wa get oro ase to kan mi a gbodo biiri agbara ki to bere oro ase yen.

ibita lo kanye te ba dele e lo joko ti daada eyin te je ran si olohun olohun kan fun wa lori ofe aso te mi woji ore ofe awon akorin ore ofe iba se pe jesu oluwa wo so kan to yato oni idi ki won so pe ta le wa o ye ki won fa so dam o ye ko fa la kan sara so re ti won e mo pe okunrin lanu she lo a create pelu gbogbo awon eyan ye sugar na be lara e yes o si nkankan to kan olohun nipa ko to de tabi nkankan in to se pataki fun oni pe o gbagbara olohun bo ba gbagbara olohun to ba wo singlet awon eyan yo mo pe okunrin lo wole ni o se pataki o okunrin kan jo ni ta je so mo ajo lepo nbe yin adugo bi ti mo ti mo daada ni bariga abule nbe yin to ba nbo wa si bi isoji e je mo pe ki ti po sweater ku lu bayi o na lo ma wo mo wa so fa awon eyan mo ni ka ni so okunrin yi e to wo lana na ri na lo won je ta na lo won je ri sugbon gba to soro bi ene ko ti ri mi tan emi na so mo ajo ni yin ti dan kankan gba na wo bo ti gba mic lojo na o ni bi ewu ta wa ti ewo o ti e ni la loju awon kan ewo o ri to le meji o ni bi iduro wa o ti ejo awon kan loju o ni olorun da wa mo ah ewo ko to soro laarin iseju bi mewa ina ti bole emi na to pada lo na go kan pe to lari je mi o babo ni singlet yo lari je mi o o fe ke e gbagbe nte je bi ti mo lo ni e e gbagbe nkan te je ba bo ba si pe aso loro bi o mere bo ba so pa ni nitori pe bi ya ba je wa gbe laye won o bere ke ni bo Jesu wa mama bi wa lere bi to ba so pe ya di o gbe o le le ile oba se Jesu re ti kun ni mo ma bi alere o se pataki je to ko re lekan si

alfa omega ni omo re kan soso ni jesu oluwa eni ti a fe mi mo loyun eni ton sise iyanu ni o jiya lowo pontu pilatu eni ti a kan mo gi agbelelewu